0: 98.5 Radio Dan.
1: Hello, si Jeffrey to, taga Masbate, certified listener ng Radio Dan. Nakikinig ako gamit ang mobile app nila sa Android phone ko. Laking tuwa ko nung malaman ko na meron na pala silang live streaming at radio app na pwede nyong ma-download sa Play Store. Kung bakit parati akong nakikinig sa radio dyan, eh dahil sa napakaganda ng kanilang music, kwela ang mga DJs at magandang kanilang programs. Kaya pati barkada at pamilya ko, nainganyo ko na rin na makinig sa radio dyan. Since kaming mga Masbatenyo ay mahilig din sa classic, retro, at pangmasang tugtog na madalas namin napapakinggan dito sa radio dyan. Kaya kung radyo lang naman ang pag-uusapan natin, ay friendly recommended 98.5 Radio Dyan. Download nyo na sa Play Store and enjoy listening!

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio Done.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi-abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala, uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Tora, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana kuan na tong high blood diabetes kung lawa kuan lagsik na katurmi ang kanang wapa ka suway gino man na pag suway sa mo kay mausap ra yung lawa kung halag ma dili mo kapuyon kana lang
2: kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: 98.5 Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule.
2: Pure energy.
0: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic drug. Asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
1: Gold.
2: Pure energy.
3: Much more music. 98.5 Radio Done.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome o kumusta ka mo mga ka-Dragon Fruit. Welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. So mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan karong adlawa. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome o maayong adlaw mga suking tigpaminaw, mga ka-Dragon nga nakasunod sa nunay sa ato programa. Asa pagpakabana sa maayong panglawas. Maayong adlaw diha ka-Dragon Mel, maayong adlaw usab sa mga nagasunod sa ato ang programa Bisaya Soga Mindanao. Ano na sa inyo hang

0: Os og higala, igsoon sa kanginan batonin ninyo o banin ninyo sa pipila ka maminuto sa atuang isgutanan sa pagpagkabana sa mga panglawas. Mga soki nilang sibihanan sa nagdayang lugar, no, di ba? Matagtak na sa atong programa mga soki tik paminaw. Ano yan sa inyong boss from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpamatuod o napamatuod na sa mga kadaghanan sa nakasulay sa ato sa mga produkto ka Dragon Meal. Ang napaka-epektibo, napaka-garantisado o napaka-barato sama sa nining atong Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay mo kalimot mga iksoon ha. Ang mapalit ninyo ni sa nagdamutika ang promosya, maayo kayo sa pag-circular sa atong dugo, mo-improve usab sa ato ang blood, mo-support usab sa atong bone and joint health mga sokin, tig paminaw, mo-promote higala sa kidney and liver. Mao na ang pinakanindot kayo sa ato ang produkto, ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo na sa ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Ano siya, kung naama mo'y problema o wala, pwede mo makainom, makatumar ni ini. Kay kini siya, mo prevent or alang usab sa daily supplementation. Sa ato usab nga balatin, oy, ay mo kalimot mga sokin, tikmin ha, ang ato usab nga Dragon Massage Oil o Dragon Body Oil ha. O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ay mo kalimot nga na, Dragon Herbal Coffee Mix ha. Kaya dako kay tabang usab sa mga kaisona na to, nga gibawalan na sa pampublikong kapis pag ino mga sokin tig paminaw. Sa ilang mga sokin doktor ha. Kani ang pinakanindot kayo kay wala siyang palpitation nga klasis kapi. Wadi igyon maghapdos inyong kuto-kuto. O niya nindot kayo ang memory ha. Labi nigo sa mga kaisona na to for na sa for of memory. Ang ato sab nga Dragon Massage Oil nindot nis pang massage for varicose veins, rheumatism, arthritis. Adako po ni siyang tabang. Ato sab nga Dr. Pongy Soap. O ang ato usab ka K-Skin Glow. O ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Adako po ni siya ikatabang mga sokin tig paminaw. Ay mo kalimot sa ato mga produkto basta doon itatak na St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na nga produkto ay mo kaulaw sa naganay butika o promosya nga mapalit ninyo mga sokin tig paminaw sa Bisaya, Soga, Mindanao. Aside na mga sokin tig paminaw, doon na gintay importante ang ating isgutan may tungod sa atong produkto ha. Kaya doon na ni siya ay gininiang barley ha, di ba? Doon ay barley ang ato ang produkto mga sokin tig paminaw. Diya sa gold o sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule ha. 650 o 700 milligram. Ang barley mga sokin tig paminaw sa grass nga barley. Nailhan ni gala sa tibuok kalibutan nasod. The whole plant mga sokin tig paminaw. Sa uban ginakaon kini. Sa kadaghanan ginatuohan kini sa kinatibukan matod pa. Ito na ang totally complete foods. Di ba? Naana sa atong produkto mga sokin tig paminaw. Dako kaysa ikatabang higala ha, kompleto na sa nutrients, ingredients, kompleto na sa nagkadaiyang klases vitamin C. Ay makalimot sa pagtumar ni anak matag-adlaw. Buntag ug hapon sa atong produkto, isabay ninyo ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Muna siya ang pinakanindot kayo sa ato ang produkto mga sokin tig paminaw. Basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang inyohang palit-paliton, ang inyohang makita, sigurado ang inyong lawas protektado.
1: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 ka minuto sa atong panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: 98.5 Radio Dan.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Dan.
6: Yeah, binalba.

eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold! All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dance.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba!

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Nani 8.5 Radio Done.

Kapangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang siya nasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.4 Radio John.
4: 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John. 98.5 Guwapo taya, palukpa.
5: On Radio John, it's DJ Papa JM.
3: Alright guys, 98.5 Radio John. Guwapo ang guwapo taya guys, palukpa guys. Okay, wait lang guys ha. Hi guys, good morning everyone. Papa JM here until 1 PM guys. Kung gusto mag-join sa akong journey 21-284-8590 akong hotlines. Kasi gusto mapashoutout, live na live ko guys sa mong Facebook account. Search lang Radio John Binalbagan and comment ka mo guys sa akong live as tatady. Hala, una. Tatady guys kay Kalayo. Okay, guys, gusto mo join guys ha. Again, 0921-284-8590 at ang nga at 9. Since gusto mo pa-shoutout, live na live kami guys sa mong Facebook account. Search lang Radio John Binalbagan. And comment ka mo guys ako live as Saturday. Again, ala una. Alright, 11:08. So gusto mo join again, talk about guys sa online. Shoutout guys ang people. Sang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, so, sumama pa na ito. Gusto mag-switch na sa healthy living. Wala, gilanat to siya. Gilanat siya. Nakalang. Again, sumama pa na itong kapakita sa healthy nga kape. Kaya, balidok sa Friday. Hindi na kung pwede magbalik sa mga regular nga kape. Kaya bawal na. Bulaklak para sa'yo. Oh, Blur M, tapos taas na wala, Bapa M. And again, sa mga tito and tita natin nga gabatsyag subong sa ilang mga RITEs. And sa mga asidik na subong, napangita ko sa kape kayo doon, hindi makompleto ang adaw. Again, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix available sa mga JBX Pharmacy. Kaya sa may pharmacy kami sita kung ari kayo sa Binalbagan. Kaya kung medyo low, bat ka na guys. Kaya gusto mag mag-improve na guys kay September na. So next week October na guys yung gusto mo ma-achieve ang employee of the month. Again guys, may rakapay nga pampabasko guys ang mga resistensya. Kaya pampabasko kada gabi. At ang hard max stream guys. Hard na max pa extreme pang kape guys. Okay, sa mapapang na ito nga gusto magbawi. Ano bang gusto mong gawin ko para kulang pa to siya. Kulang pa to si M. And also sa mamamang na ito nga gusto magputi. Mayroon makita habon guys. Ito nga K-Skin Glow with Dragon Fruit Extract. And also mayroon makita guys sa ito nga Dr. Fungi. Ang ito nga number 1 antifungal medicated soap. Guys, available sa mga JBX Pharmacy.

sa Sininga 2026, guys. Kilapit na lang inyong mga family reunion, mga regalo mo kay tito, kay tita mo. Why not i-include mo, guys, ato nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, ato nga Dr. Fungi, kaga nga ato nga Dragon Oil with Chewbacca Extract. Pinaka the best na, guys, nga regalo, guys, nga mabaton sa mga pinalangga mo sa Sininga 2026. Okay, switch na, guys, sa healthy living. Paagi sa ato nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Morning mga sa people isang Terra Nova Systems and Technology Incorporated. Okay, sa mamamang na ito, kakapangita sa laptops ay medyo full na ilang mga storage mo, guys. Sa mga mama, kung kapangita ako mo sa store nga makater sa upgrade sa inyong laptops, why not kagto ka mo sa may Terra Nova Systems and Technology Incorporated. Aralan sila, guys, sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Pwede na, guys, ma-Google Map or ma-Waze ang ilang store. And may aral sila subong, guys, ha? Nagi feature nga ASUS Vivo Book 14. Okay, sa mga mamang na ton, gagapangita sa signs. Sign na para mag-invest sa bagong laptop. Again, ara na available sa Terra Nova Systems and Technology Incorporated. Okay, again, ara sila, guys, sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, or pwede ba mong katawa, guys, sa 435-7227 and sa 0943-131-6807.

Si magaloan sa solar para kay Jesse Terranova, available lang guys through BDO financing plan. Okay, again sa mga papangnaton or sa mga mamangnaton nga gusto magapatakod sa mga solar para kay Jesse ni Terranova, again available na through BDO financing plan. So again, kontak lang mo guys sa 435-7227 or pwede mo mo guys kabisita sila nga store sa may SKT building, Rizal Street, Bacolod City. And inquire na mo na guys. And also sa mga papang naton na gusto mag-invest sa agricultural spray drone. Okay, again guys, available guys sa 22 liters, 30, 50, and 70 liters capacities. Okay, kagto lang mo guys sa may Terranova. Again, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Ay, good morning pa. Kamusta lang kuda kay Fred dyan? Alay kay Pang Randy Romero.

Again guys, hindi naman makagto sa iban. O nakitira no, bala ka mo guys sila kat ha. Hello so, sa mga schools na nga gusto mag-invest sa mga metal detector, again mayroon mag-is available kay Trinova. Ilang mga walkthrough metal detector kaging ilang handheld metal detector para ano guys, safe na safe ang mga student. Oh, grabe, subong tayo sa mga new-

Boss Noy dyan, Pasko da Noy. Shout out ako, Criminal Baganon. O, buto, sure si dito work. Kasi... sure na, ha? Oo, si Muse Channel. Ligat ng libog pa ni Ulo kung sin. Uni siya. Ito mo lang nagkalimay. Wala ko na-accept. Sa kadlaki, wala ko makita.

And also shout out mga guys ang people sa Gons Barbershop. Again sa mga papang naton nga pangita sa pinaka mga malupit magunting. Oh guys, nami magunting guys. As in nami Manila nga barbershop kay aircon guys. Tapos may cable nga gagawa sa TV nila. Kung gusto niyo mag-relax while nagpagunting ka mo, or kung gusto man ni mama magpa-relax ang iya buhok, okay, kagupta si Papang kay pwede kumuda sa may Gons Barbershop, sa may tubang paradahan para kay paglaom guys, sa may dalom sa nga personal collection. Para guys ang Gons Barbershop, again, pwede sa mga mamang and papang guys ha, pwede da kakagto, pwede kumuda kakagto. Wala si mamang ka pa relax, si papang ka pa gupit, pwede git guys. Okay, kagto lang mo guys ha, sa Gons Barbershop. Hindi na ako magkagto sa iba, hindi na ako magkapit sa piyak. Rekta na ako sa Gons Barbershop. Eh, piyo, gina guys siya namin, imugupit ya. Subang pa naman daan nga, ano gin? Oh, sige, Tita Martes, kagto ni subong asin now na. Swing na. Nagtatanong kung susundan ko siya. Eh, nabangan nyo guys ha, ang bago na itong schedule, nagbabalik ang duwa. Okay, 11 to 1 kada Sabado si Papa Jobber. Tapos 7 to 9 p.m. si Papa Teds. Kada Sunday para si Hugot Pamor. Mukhang tanga ay ayos lang basta kasama siya. Basta may harap na gusto mag ano? Magad doon sa sa line up, pabalo na. Ay, shoutout kilika Chubbs. Pwedeng sabihin nyo to sa kanya.

Shout out sa mga palupad boys, yung sa mga hugpa boys, shout out sa inyo mga papang. Pasensya na ka mga papang, nadula ang listahan. Naninlo ang tagiya, nadula tanan. Well, basta kakilala niya ko muna kung sino ka mo mga palupad boys, dira. Kaya sa mga hugpa boys, shout out sa inyo mga papang, nadula ang listahan ko di pang pasensya git. Server my time, palista lang liwat pang madulo lang natin sa station. Eh, nasyon to naman si Papa Leo da, sa may J-Lo Fitness Gym and Pickleball Court sa tapad guys ang Duig Sam Incorporated. So sa mga pickleball enthusiast dira. Okay, kagto lang muna kay Papa Leo and pa-schedule ka mo. Eh, no, so shout out naman ang coffee break yung mamay lang da, sa may tay-tay-tay natin. Shout out sa owner da, sa nga coffee break yung mamay lang kung naka-tune in ka man, gid. Kape-kape karoon sa gabi. Ingisa ko kung makikita ko sang nami nga pala mawan, kag nami nga kape. Try nyo dyan kayo sa may tayo-tayo natin. May ara dahang coffee break kay Mamaylan. Okay, namin na guys ang gina-serve niya nga kape. At sa same time, may ara mada siya sa mga soda juices. Basta mga soda guys, damo da siya. Damo mada flavors. Lami mo na guys ang taco. Okay, again guys, ako makikita ko sa namin nga palamawan, mga aesthetic nga, ano, nagtol ako da sa may coffee break yung mamay lang. Da guys, may barangay, ay hindi, sa may tay-tay-tanati. Para da guys, ang coffee break yung mamay lang.

Ay, good morning pa. Pa-shout out sa my Verde family. Ano kay mga Sheila Verde wo. Pa-shout out sa inyo guys. Happy listening lang da. Ay, nasa shout out naman guys sa mga guwapo na ito, mga papang. Mga tricycle drivers na ito nakatune in kay papang Bongbong. Kay papang Ronnie Torda. Shoutout sa inyo mga papang and sa mga tricycle drivers na nakatune in. Thank you so much for making us your medium while gabiyahe guys. Thank you kid. And time check natin, that's 11:20. Gusto ko lang naman malaman nyo. Alright, I'll be back for more. Steady lang guys ha.

0: Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Isidra pada Kalumpang. Kagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity, dili ka mag-hyper kay patsada jud siya nya. Ang ato pong atong bowel movement pud sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit, basog mo continue ra jud ni siya. Magsige ra jud ni siya kay kami pun magsige pumiani jug palit kay okay, very effective jud siya.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatapos

Alright guys, 9.5 radio dyan. Gwapong-gwapo na guys. Siya palok. Alright ah. Check your time, it's 11:58 na. Again, ko po di guys, Papa JM until 1 p.m. So gusto mo join guys, 0921-284-8590 ito nga hotlines. And so gusto mo pa shoutout live na live ko guys sa mong Facebook account. Search lang Radio Jam Binabagan and comment ka po guys sa akong live. Alright, shoutout kay Papa Joel Gil. Kay Papa Joel Gil lang. Nga nagpamati isubong. Shoutout si Papa Joel. Thank you so much kay Mamang Jessica Lahay Lahay Gil lang. Or Helang. Helang. Good morning pa ang pa-shoutout ng din sa mga tropa ko. Nga 59 sa Cyber Center. Watching from Bacolod City, Paglam Sports Complex. Halik kay Pangreden. Echa, Echita, Gosha, Sermona. Uy, shoutout sa mga taga Cyber Center ha. Shoutout sa Japan. Thank you so much, kid. And again, good morning kay mga Sheila Verde Wong. And good morning pa, pa-shoutout lang sa may Crossing Payao, Barangay Bagroy, sa family Salvan, Nagaret, Palomares, Siladya, Ladayga, kag happy birthday kay Manang Treng. Subi, Manang Treng, happy birthday! Guys, sa Marangka celebrate sila nga birthdays today. Happy happy birthday sa inyo guys. And thank you so much sa mga taga Crossing Payao, Barangay Bagroy. Alay kay Mang Joy Ann Salvan. And hello Papa Jim, good morning. Pa-shoutout sa may sa agot namon nga si Jillian Espante. Happy happy birthday siya kag sa family Ariola Espante kag Rafael, watching from Sitio Dinapit, Barangay Bay. Again, happy birthday sa inyo guys. Okay, sa mga celebrate sila birthday sa guys. Happy birthday sa inyo guys. Ay, good morning pang pa-shoutout lang sa Gons Barbershop kag Taco Restore. And Team Thunder, alin kay pang Johnny, nagpatuan faala. Ay, good morning man kay mang Feme, Powas, Clary, Anisto, Konen. Shoutout si Motita Fem, mayong ugto na sa inyo. Guys, so gusto mo join, 0921-284-8590 itong hotlines. Guys, so gusto mo magpa-shoutout. Again, guys, search nyo lang kami sa inyo Facebook account. Search nyo lang Radio Jam Binabagan and comment ka mo guys sa akong live. Hasta dati, alauna.

Ayun na, shoutout diba sa mga palupad boys dira. Pasensya mo pa, panadula akong listahan. Ayun sa mga hugpa boys da. Ayan, shoutout sinyo kung sino makamuda. Panadula akong listahan guys. Sa padalala kong maliwat sinyo nga bago nga line up. Sinyo mga listahan para ma-shoutout aliwat. Papasukin ako, papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin? Kaya nabakan nyo guys every Saturday sa Rana si Papa Jobber from 11 a.m. to 1 p.m. para sa iyong live calls and shoutouts. And 7 to 9 p.m. naman kada Sunday ang hugot pa more ni Papa Teds. Abang-abang ka po guys sa mga schedule guys. Ay! Happy birthday na siya. And good afternoon pang pa-shoutout sa family Tinto Dinggoy Paco. Thank you good pang watching from Barangay Cansolongon. Alin kay Josie Tinto Dinggoy. Alright, shoutout sa inyo mga papang. Enjoy lang. Okay, ma-advise ko sa inyo guys. Matik na kumusta radio dyan guys. Hindi na ako mag-open sa inyo mga Facebook account. May mga balita sa mga matag na na-stress sa inyo. Ay, mati, ano mga isang music naman? Hindi ka pa ma-stress, malipay ka pa. At the same time, maniwang ka kaya medyo pabalas de la saot. Unlike kung magpungko, kalanda, mag-scroll-scroll ka, doom-scroll ka na sa Facebook. Tapos makita mo na mga news. Diba? Yung radio dyan na lang kaysa, hindi na magano. Ayan na, again na, shout out sa Wiposang Dragon Fruit Herbaco Mix. Okay, sa mga tito and tita natin, nagpapakita sa health. Sa kanilang kanabaya, sa kanilang ida. Kasi alam, payo na yung camera. Yung mukota ka camera, dakron. Again, sa mga tito and tita natin, nagpapakita sa herbal. I mean herbal, mga herbal nga kape nga may puno sang vitamins. Alright. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix guys ang inyong baklon. Again, available sa mga JBX Pharmacy sa inyong mga lugar. Pero kung ari ka din sa may Binalbagan, available man sa may Pharmacia Kaminsita, also sa may Florete Drugstore. May aralda ko no. Eh, nasa mga mamang natong eh, sa mga papang natong na gusto magputi in no time. Mabir, months na kinanlan maputi kinaya. Kay dara na masulod ang alumni, Christmas party, family reunion. Gamit na guys ang aton nga K-Skin Glow with Dragon Fruit Extract. And also aton nga Dr. Fungi, aton number one antifungal medicated soap. Para pagkaabot sa schedule event mo, bago sila nga wagi kakagi dasma. Oh. Ayan sa mga papangin nato naman nga gusto magpahaplos o magpabanyo sa may pagmamahal kag medyo may hal may ako sa liog. Available guys aton nga aton nga dragon oil with chubaki extra. Ay mama, kung gusto mo effective ang aton nga dragon oil, magpabanyo si papang dalay liog. Again, available guys sa mga JBX Pharmacy sa mga lugar nyo na. And kung ari ka din sa Binalbagan, available man guys sa may Pharmacia Kaminsita and also sa may Florete Drugstore.

Ayun ang shoutout kay Sir Jeremiah Estrada sa Cebu City. Thank you so much sa pag-drop by Sir Jeremiah. Ayun ang shoutout daw sa mga taga Huawei Cebu. Sa lahat daw ng branches, shoutout daw sa inyo guys galing kay Sir Jeremiah. Ayun ang shoutout naman ang mga na-tuning daw sa may mga gasoline station. Or course, sa may mga kilido, sa mga Changi, sa mga tambayan nila, nakatuning sa radio dyan. Shoutout sa inyo, guys. Thank you so much sa pagmamati. And don't forget, guys, ha, kung gusto nyo ma-join sa aking program, pwede ka mo ka-open sa inyong Facebook account. Search lang radio dyan, binabagan. And comment ka mo, guys, sa akong live. Kaya basta kong tanang isa-isa. And also, kung gusto nyo, guys, ha, tuloy-tuloy ang inyong pagpamati and kagwala sang interruption, download ka mo, guys, sa itong app. Search lang radio dyan, 98.5 binabagan sa inyong mga Play Store. Click install and enjoy guys sa itong music 24/7. Yes, correct guys, 24/7 guys. Kung nakaunay ka sa wifi or data, mapamatian mo kami guys. Uy, yun. Shoutout ulit kay Sir Jeremiah Estrada. Shoutout si mga Boss Jet. And also shoutout sa mga taga Huawei Cebu. Wala no, wala yung discount ngayon sa mga Huawei watches nyo. Thank you so much sa pag-drop by Sir Jeremiah.

may kasalanan. Diba, Doc? Shoutout kay Mordok, ha? Da, sa may Dumaguete. Engineer Mordok, shoutout sa imo. Diba, Doc? Pag gamon ang galaw ni Boss J, may salaki na sa dako mo. Don't worry, Boss J. I-clip po na yung send ko kay Mordok later. Buksan mo, papasukin mo na. And again, sumama pa natin kung gusto mag-pa-install isang extra CCTV para

Pwede kang makatawag sa 435-7227 and sa 0943-131-6807. Ngayon, para safe ang business, safe ang balay. So again guys, patakot na ka mga tinanong ba sa mga CCTV nila. And also sa mga papang nato nga gusto magpatakot sa mga solar packages, again guys, available guys ang BDO financing plan nila. So worry no more guys, pwede na kumuda ka online through BDO, patakot ka mo sa ilang mga solar packages paagi kay Terra Nova. And also guys, available man ang ilang mga laptops or sa mga papang nato nga gusto mag-upgrade sa mga mechanical keyboard, mga wireless mouse or bisan laptop guys or printers, again available tanang kay Terra Nova. Bisitaan nyo lang guys sila nga Facebook account, search lang Terra Nova Computers, I mean Terra Nova Systems and Technology Incorporated, or pwede ka mga guys katawag sa 435-7227 and sa 0943-131-6807. And pang good noon, ginagreet ko dagali si Ariel Bernesto kag si Arnie Policar from San Pedro Binabagan. Alin kay Ariela Bernesto. Shout out sa inyo guys. Ayun, sa mga papang nato na sa mga schools na nga gusto mag-invest sa mga metal detector, walkthrough mo na or handheld yung mga metal detector, again guys, available tanan kay Terra.

bayangkan ngeraiku ngotok kena stun. Ingin tambah bang. Alright, time check natin. It's 12:11 and sa mga kaplano na magpagupit kay anniversary nila bukas or may meeting sila ang ano to ni ang imong promotion na para maganami ang imong picture sa imong portrait sa inyong mga pisina dira. Okay, kagtanaw mo kayo sa may Gons Barbershop dahil lang sa may merkado sang dali sa may binalbagan sa dalong sang personal collection sa tupad sang LBC. Alright, the guys ang Gons Barbershop. Okay, again sa mga papang naton na gusto magpag-upit classic style na modern fade o kung ano mo na klase nga gupit nga gusto mo ipag-upit, tanahin available sa Gons Barbershop. O kung gusto ni mama magpa-relax, magpa-reband, all in one, aran na guys sa may Gons Barbershop. Hindi na mo magkagto sa iban, kagto lang mo na kay Gons Barbershop da sa may merkado naton. And sa mga gusto na magpa-cash in, cash out, BM Builds Payment Services guys, aral lang sa may van, Madalugdug Building. Magpalaki na masal sa braso, magpadagdag ng puwet kay bilo. Alright, at time check natin, it's 12:12 na. Oras na para mag-check na si mga app. Mag-order na. Gajok na guys. Ay, shoutout ko sa guwapo ko, dami ka ni Kasi Bus Noy.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man eh?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Nani 8.5 Radio Done.

watching from Barangay Central. Shout out sa mga taga Bugalo, Family Lindaya, Family Carmelino, Kag Family Biloni. Ilang sa mga tanahin ko noon, nagpapatialin kay

0: ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mabalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: 98.5 Radio Dan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa ayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyong daily guide sa pag-atiman sa lawas uga kalagsik. Karong adlawa mga suking tigpaminaw, maghisgot kita og tips og informasyon sa panglawas aron magpabiling himsog og energize kita mga suking tigpaminaw. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold, mas dali nato ma-achieve ang ligon nga panglawas. Paminaw lang og uban na kanamo sa imuhang journey para sa better nga health mga suking tigpaminaw. Ako ang ihatag kang Doc Alan ang higayon.
4: Yes, welcome. Welcome na sa mga suking tigpaminaw sa ato ang tulumanon. Ang pagpakamana sa main panglaw sa banig kami nyo ni Kadragon Mail sa pipila kami minuto sa tatagag pagtagad mga suking tigpaminaw ang pagpakamana sa main panglawas. Maing adlaw usab sa mga suki na to nga nagasunod kanunay sa ato programa. Maing adlaw usab sa nanay tatay palong nagplastada. Ang asa mo na mutang karon hala tagig pagtagad mga sogin tigpaminaw ang ato usab nga hisgutanan ha kauban ako si Kadragon Mail maing adlaw diha Kadragon Mail maing adlaw usab sa ato mga silingan ha mga kasilingan na nato diha mga igala ay magkalimot ha batasanan nyo ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ha mo na ganang pinaka importante atong hatagan ni gala ang problema sa pamanit na labi na gyud kong exposed tas adlaw na gitawag og sunburn mga sokin tigpaminaw commonly translated as sunog sa adlaw or sunog ang panit sa adlaw which refers to red pimple di ba and sometimes feeling skin caused by the overexposed mga sokin tigpaminaw na exposed ka sa adlaw or exposure to UV risk, it is described mga sokin tigpaminaw the inflammation and damage to the skin. Og resulta kini mga sokin tigpaminaw sa makanunayong exposed sa maong adlaw. Mao na ang resulta higala. To treat sunburn mga higala, ang uban usab immediately call the skin with cold compress mga higala or shower. Ang uban pod mo apply sa gitawag og aloe vera gel or calamine lotion. Usab-usab, uban-usab, mo drink plenty of water to hydrate mga sokin tigpaminaw. Wala nga, importante na ah. Wala nga atong hatagag pagtagad mga sokin ang mga atong skin, no? Wala nga, pabugnawa na to ang atong panit sa butang cold compress or maligo o bugnaw. Tubig para usab mabugnawan ang maong kainit o ang kahapdos mga sokin tigpaminaw sa atong pamanit. Aloe vera gel, ipahid lang, like lotion, di ba? Inom og igong gidaghanong tubig para usab iwas ang dehydration, di ba? Mao na ang pinaka-importante. Mao na nga, importante na, iwasan na to ang nagkadaiyang infeksyon, di ba? Iwasan ang maong infeksyon kung sa may mga infeksyon na gala. O galikayan usab na to ang adlaw, no? Magsuot aga protection kapag mugawas mga sokin tigpaminaw. Kung may hilanat man, sakit sa ulo, dehydration, kung ang sunog ay nagpakita mga sokin tigpaminaw mga sinyalis o mga infeksyon tulad ng nana, di ba? At to do all that yun sa inyo mga sokin doktor. Mga ka na ang pinaka-importante pero ay makalimot mga sokin tigpaminaw. Ibatasan na lamang ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ng 650 mg. Pwede ninyo sa ipagsabay mga sokin tigpaminaw. Ang produkto sa GSK St. Vincent Healthcare Food Supplement mga sokin tigpaminaw halal kini og napamatud-an kini sa mga kadaghanan epektibo garantisado og abot kaya ang halaga. FDA approved niya mga sokin nako nga nagasunod ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule 700 mg og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Pwede niya na sa ipagsabay buntag og hapon 1 hour after meal.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
5: Mag-
2: nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Mag-Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
5: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
6: Yeah! Binalba!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos Gabalatian Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.

0: Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
2: Kailan nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo, sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Best radio minutes in town.
4: Nobody hits you.
5: Get down!
6: Hello.
7: Chong, ano ginagawa niyo?
8: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
3: 98.5 Best Radio John.
9: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio John taya. Palukpa.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Ha Plus. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako nasuwa kong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang radio dyan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa radio dyan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio dyan. Guwapo taya, palok pa.
3: Nani 8.5 Radio Done.

0: yan.
1: Ang atake sa kasing-kasing.
0: Power Immune System Booster Pagyod.
1: Alkasi.
0: Para always healthy. Mag-Alkasi. Alkaline with vitamin C. Alkasi. Alkasi.
1: Mapalit sa tanang mga butika.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: 98.5 Radio Dawn.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas Uga Mindanao.
3: Ubani na pud mininyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon daw.
5: Yes, of course, pagasokin tig paminaw, maing adlaw ka Dragon Mel, maing adlaw sab sa Malaysia sa ato kanunay nagasunod sa ato ang programa mga suking tig paminaw, no? Visayas Uga Mindanao. Ani ana sa inyo hang ubos sigala igsoon sa kahanginan. O ba ninyo mga sokin di diha sa inyo mga sokin sibihanan sa matag atak na sa ato ang programa from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Nasa mga nakasulay na mga sokin tig paminaw sa ato usab mga produkto napaka-epektibo garantisado o barato sama usab ni ining atong Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay makalimot mga sokin tig paminaw, basta Dragon ang inyo hang pilion, di ba? Wala nga makabarato mo mga sokin tig paminaw. Nga naa usab sa ato ang mga butika, ha, di ba? Sa inyo hang lugar. Wala igala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Mo ni siya ang pinakalindot kay nga classes kape. Walang palpitasyon mga sokin tig paminaw sa classes kape. Di gan maglabad niyong ulo, di maghaplos niyong kuto-kuto. Wala igala ang pinakalindot kay nga classes kape. Kay more on herbal, dusi ka klaseng herbal, ha? Ay mo kalimot na, basta dusi ka klaseng herbal, sigurado inyo hang lawas, ligonon kanunay sa ato ang kape. Ano nga ang atong kape, adili ingon nga di ka katulog, mas lindot tinuon ang imo hang pagkatulog. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kape, nga mauusab ang Dragon Herbal Coffee Mix plus naapotay kape nga Hard Max Coffee for Men. Ay mo kalimot na kay ang ato usab nga kape nga Hard Max, muhatag po ni Udugang kusog kaligon sa performance paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ay magkalimot ha, 1 cup lamang mga sokin tigpamin sa Hard Max Streams Coffee for Men with all kinds of ginseng. I-ready mga sokin tigpamin sa labanan ni Mr. ug ni Mrs. Ha? Ay magkalimot ha, nindot kaya ang performance pag ikaw naka-Hard Max. Ha? Hard ang simula, Max ang sarap mga higala. Alang usap niya ito, nga doon ay mga problema panit. Ha? Basta doon ay problema panit mga sokin tigpamin na. O sana po nga makatabang ang Dragon Herbal mga sokin tig Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Akin siya daghan gyud kay mga herbal ang naa nini. Mas lindot pud ni pagkatol-katol, mas lindot pud sa imong ulo kun do na man kay kaspa, do na man kay kuto lusa, matabangan sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tig pa komot nini sama sa ilang-ilang, sama usab sa lavender, sam pagita mga sokin tig pa nga naa diha, ha. Makatabang na higala sa mga pamaol, nanay, tatay, matagabi, pwede mong magpamasahe with all whole body massage, no, di ba? Ang kayang matabangan sa Dragon Massage Oil mga higala. Ay makalimot usab sa atong sabon, Dr. Punti Soap lamang ang katapat sa katong dunay mga skin problems. Doon na mami bunye, up, ringworm, mga sugat na ayaw gumaling. Kinisya kayang matabangan sa Dr. Punti Soap. Kaabag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot ana mga sokin tig paminaw para nindot ang inyong hamis, ang inyong aping entero kalawasan. Like cutis artista ang resulta. Gamita ang testingin ninyo, walay kumos pagsulay nga mapalit ninyo ang atong produkto sa nagkadaang butika o farmasya. Doon lamang sa inyong mga lugar, basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay, mo na higala ang pinaka-importante nga atong masayran usab sa ato ang produkto, kung saan doon natin daily supplementation. Importante mga sokin tig paminaw, ang use na to ang ato ang mga herbal supplement for conditions. Tabangi ang inyong kagulingon mga higala, mga sokin tig paminaw. Labi niyo sa nag-antos mga sokin tig paminaw sa ilahang mga sakit, mga varicose veins, doon na may Alzheimer's disease mga sokin tig paminaw. Something it may lower the risk of blood clot sigala. Ay mo kalimot ha, basta doon natin daily supplementation. Layo kahit sakit mga sokin tig paminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang nakatatak sa atong produkto higala. Sigurado ang ikaw nga nagkaluya, sigurado imuhang lawas baguhon.
3: Yes mga suking tig paminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
2: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Fruit Plus. Porperia Panggoy, taga Pulan Tubig, magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang tape.
6: Okay.
0: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon chada na kayo kang tulog.
7: Di na maglangay pa! Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na! Dragon Fruit Plus! Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar!
8: Stay tuned lang mga bes! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John!
9: Yeah! Binalba!

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanan sa ayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome, gumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas og Mindanao.
3: Welcome sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig paminaw sa ato ang programa, ang pagpakabana sa mga paglawas, ha. Uban ni kami ni ka Dragon Mel, mga adlaw ka Dragon Mel. Mga adlaw usab sa mga listeners sa ato Visayas ug Mindanao. Nga kanunay nagasunod sila mga suking sibihanan sa ato programa, ang pagpakabana sa mga paglawas, ha. Uban ni kami ni ka Dragon Mel. And of course, mga higala igsoon, ha, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga higala sa nagkadaing mga klase sa produkto like ang mga kapsula o guban panini para usab protektado ang ato usab nga original nga panglawas. So doon na kita prevention o dili angay kabalakan ka Dragon Mel. Dili angay kabalakan mga sokintik paminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold higala. Dasok na sa nutrients, ingredients o guban pang klases vitamin C. Waka na ang gawas panini mga sokintik paminaw. Mga puro herbal, mga puro natural ang maong sangkap o ganiyaw sab, like pananglitan sa ato sa mga kape. Doon ay 12 kaklaseng mga herbal ang naan ini. Mao ang Dragon Herbal Coffee mix with Insulin Plant. Mao ni ang kape nga walay palpitation. O ang ato usab nga Dragon Body Oil mga higala. Ay mo kalimot ha. Ang ato usab nga mga kaiksunan na ito nga doon ay mga varicose venous, yung mga rheumatism and arthritis. Ginisin nyo kini mga sokin, tikmin nga itong haplas sa pang whole body massage, no, di ba? Oil nga walay problema higala. Nga naman kay ganahan gyud ka sa kahumot nini. Like lavender, sampagita og ilang-ilang nga mapagpilian ninyo higala. Nga ay mo kalimot niya na ha. Naa usab nga to usab nga kape higala. Aduna tay Hardmark Stream Coffee for Men. Para usab kang busing. Ready ka na ba busing sa 1 cup lamang sa Hardmark Coffee for Men with all kinds of ginseng. Power up your performance ha. Mana nga sa Hardmark, aduna kay kalipay o doon na kay mapil nga kalami, di ba? Mga ginagala, kapag ikaw naka Hardmark, no? Ang ato usap nga Dr. Pujisop, katong mga kaikso na to na na problema silang pamanit, ha? Kano na mo yung mga minor skin disease, buni o uban pa niini, gamit mo o Dr. Pujisop. Habang usap ang K-Skin Glow Power Whitening Soap, kung nanginhanglan mo, kahamis ang inyong aping entero kalawasan, kotis hamis, like artista ang resulta niini. Ay makalimot sa ato usab nga numero. Pwede mo nga mo text sa atong numero may gala sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Mawa ka na ang atong numero higala. Basta tatak atong produkto sa nagnabutika parmasya. Tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay. Mawa ka na ang pinaganindot kayo ha. Ato isgutan mga sokin tipon sa usas sa ingredients sa ato ang produkto. Like a buamira. What is a buamira mga higala? Now, usas kini klase sa herbal. Ang mga buamira is pure organic, no? Mga higala, all natural sa ato ang produkto. Ang mga ingredients sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mga kapsul. Di ba? Kapsul na to sa Dragon Fruit Plus Herbal Kapsul. O ang Dragon Fruit Gold mga higala. Naani ini ang usas sa ingredients. Mao ang buamira. Mao na ay mo kalimot mga sokin tik paminaw. Labi na gyud sa mga nanay na to, mga ati nga nagbuntis no, na anamoy mga 2 months, 3 months, inom gyud mo sa ato ang produkto. Ana nindot kaya o di ba ka mo inom mo o kaning natural nga mga ilimnon, mga juices higala para nindot ang kutis sa inyohang mga kabataan. Basta ato ang produkto mga sokin tik paminaw bisaya sumida daw, mapalit ninyo sa nagabutika og promosya. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado pag ikaw nakatumar, dili supplementation ang imong lawas likunon.
3: Yes mga ka Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
5: Mag
2: nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalba!

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long-range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: Demo Tracks. This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika. Mga penata!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Australia, Tamparong, Niaw, Limanggit, 76. Kada adlaw gana ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
3: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
2: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
3: Panakit sa kalawasan. Tuon sa may mga ikawahag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
2: Ganunay gumuminom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: 98.5 Radio Done.
1: This is the mix of DJ Manoy John Remix.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Radio Johnny.
1: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Johnny.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

Kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi.

0: Sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o alkasi.
1: Alkasi,
2: alkaline na vitamin C.
0: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
2: Power Booster
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
2: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
2: Alkasi.
3: More music, best variety, greatest songs of today. Nowhere else you can find the right station that the usual radio can do for you. Here at 98.5 Radio John, we give you music, we remix music for you, and that we re-innovate radio for you. From the Negros Island, we are broadcasting live from the municipality of Binalbagan,
4: the home of Balbagan Festival.
3: This is 98.5 Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangu ko sa gym gahapon pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Maybe I shouldn't have told you that.
5: Radio. John.

0: kapag oras na ng tugstugan at sayawan. Buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4
0: at itutok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
4: Gapo taya!
3: Gapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John. Much more music. 98.5 Radio John.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Radio. John FM. This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Hoy, bibigyan kita ng apat na dahilan kung bakit kailangan mong makinig sa radio dyan. Una, konti lang ang songs mo, kaya kailangan mo pang mag-download ng marami. Pangalawa, hindi mo alam kung paano mag-move on. Paano ba mag-move on? Pangatlo, hindi mo alam kung ano ang mga latest issues ngayon. Hindi ka updated. Pang-apat, wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Oh, siguro naman makikinig ka na. 98.5 Radio Dyan Lang. All around the world, we play the hits. 98.5
1: Radio Dyan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Na-enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

magiging makapagpapa in that the kind of beat the go. Makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Radio. John FM. This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: 98.5 Radio

0: You're about to hear the biggest songs of today. The hottest. The latest. And the top hits.
1: And the top hits.
0: This is the top hits and the latest.
1: The top hits and the latest.
0: 2 hours of non-stop hit music. The top hits and the latest. Top hits and the latest. Right here on Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM. Ang kinapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!
4: Nararamdaman nyo na ba ang lamig ng simoy ng hangin? Nakikita mo na ba ang iba't ibang kulay ng mga nagagandahang ilaw? Excited ka na ba ulit sa sandamakmak na regalong matatanggap mo? Ang Radio John ay kaisa nyo sa pandaigdigang selebrasyon na hatid ay tuwat kasiyahan sa sangkatauhan. Naway patuloy pa rin sa atin ang pagpapatawad, pagbibigay at pagmamahal. Mula sa bumubuo ng Radio John, maligayang Pasko po at manigong bagong taon.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!